efio ewo obro no no so ho ewo kura wo firi so ewo ba bia wo ye adwuma ana efia wo ti mo empata mu wo a wo ti e no to mu ho no bro no no so no ye nya ni sa bi ti ho ye nya ni sa sa sa bro no we su de e ma mu wa emfa abrabo papa entina se ti to mu ho to bro no no so Obia, just a one number. No, you said I punched the knee.

0: se ne nem ni se yakopon asem no o de amane dada
1: yes
0: obi no ka na se mo se before se yakopon be fa israel for every egypt no na watwa resi no akọ promise land inti wo na akwan kura no apaya ho tetiri na nanum so mo ko afuom na eho no kwan no aye se mebani eho afuma wo mo pai kwan na chese Oba, wa wu nim se ya nana no pa kwan. Oba ni wa famu to na wukọ. Baro no no be bi o pa kwan no. Wa kwa ko du ho dada. Asasan na ti aba. Iti onim na ewo ho. Ono onim na enti amọ ko. Sa na Awurade so na na bia. O onim na aha o. Onim na kwa ya wukọ mu. Iti no de ya